me di fro doko aba second yeso na yo yi hoyo kaso e kwa wa do do me nko aya ka sa won sa be ka president what it president